ay faaram ci lañu dindi defal ko ci soxna wa tax salawatu sallamu alayhi dan wax ni jigen da mel ni faar na ngeen ko yiram ni ngeen di yireme faar ndax su tabaski jote ba ngeen lak faar man ngeen seenu ba yapo dañ te du ngeen dam faar mune waye boone bala ma jarino faar gi dafa jup ba melni yakh yi melni maramam yakhu bi yel salawatu sallamu alayhi da ngeen na ra dam faar ni jigen kon na ngeen ko bay na mel te fasiyene andak mom ca noné moy gën ngeen bu ko ci ndax kon day nek dam fa defal min an fuzu kon ci sen bop azwajan ay soxna wa ja'ala lakum mudafal len nak ben xewlati min azwajikum ci sen soxna yoy banina ay dom mu jël nga jël soxna soxna so sen ngeen nek bu ñag nga gis ne amna ay dom yo xamne mi ngi joge ci soxna soosu wa hafadatan ak ay seut ay seut leg la aduna dem ba dom adama bu jigen soxlatul dom adama bu goor soxlatul dom te dom dafa nek lo xamne ku ne ci epple yoni tibbi alayhi salatu wassalam ñu koy netti diko jang diko jangal ci hadith ku ne ci epple yar ci ñent jebal len seeni borom kër te seeni tank dungut salawatu sallamu alayhi nana moy sele se passé aljanna saabe nak budé ben nak budé ñaar nak diko lim ba tabarakallah fañ ko ñëmalé légui nak la ñi bëggatu ñu ay doom tabarakallah ndax diko layele nan nangam nangam wa afada ati kon sepp sepp moy ki sa doom jur lutax nak mu né bari na dañ né wa hafada moy doom ak sepp ñoo tolo atté hatta bo dem ci mirage sepp fo xamni fi doom ne ko fa rek sepp day mëna taxaw taxawayu doom hatta sifata non la mbiri di tede wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja nek suratul nahl ay jurum ñaar fuk ak ñaar mune wala saqakum mursagal len min at-tayyibati ci tay yalla utal la soxna ay soxna ay dom ay fet waye wara saqakum mursagal len min at-tayyibati motax wursag bi nga xamne mom ngay lek yow borom keur gi sa doom diko lek sa seut diko lek sa soxna diko lek yalla neena du yow ya koy yore yalla neena du yow ya koy lijeenti yalla neena du yow ya yor mbir yi ya yor du yow ya yor mbir yi mbir yi nga xamne ya koy lek ci keur gi sa soxna diko lek yalla tabaaraku ta'ala neena du yow ya koy yore warzaqakum min at-tayyibati leg la aduna dem ba doom adama defene mom mo yor soxnam ci posam yor ay doomam ci posam yor ay seutum ci posam yalla neena lolou dagna warzaqakum min at-tayyibati warzaqakum min at-tayyibati kon lay tekine ci borom subhanahu wa ta'ala keur gi yep mo len yor amu ci kenn ko yor sa len ba sa fenn ba sa nen ndax ko xamni ki bo tudde te ci guddu su ko nexe ñu buñ xeye togg lay ciep yobbu la fa ñuy sool medd ma denc la fa da di ñew togg ciep lek koku fekkene mom mën na la def nonu sallallahu alayhi wa sallam war nga ko gëm suñu borom subhanahu wa ta'ala mo yor wërse gi goor ñi mo yor wërse gi jigen ñi wërse gi doom yi wërse gi seed yi ñi ngi ni mom la tejja ayaji wara saqakum bil min at-tayyibat legi nak afa bil batil yu'minun ndax ci ay tiaxan ngeen di gëm yenen tiaxan yu len di wonne yalla yorul seen wërse wa bi ni'matillahi hum yakfuru wa bi ni'matillahi ci xewal yalla yi hum yakfuru ñom mom lañuy weddi dañuy weddi xewal yalla yi ba pare fex ngeen weddi yeen ngeen gëm ay tiaxan mune bu len gëm ay tiaxan te bu len weddi xewal yalla yi subhanahu wa ta'ala kon yalla moñu yor moñu mom yor suñu njabot sediye domi tabarakallahu yeen ngoy jang ci al-fatiha rabbil alamin wa ya'buduna tawul ñuy jaamu nak min dunillahi ludd yalla ma lo xamne buñu ko dey jamu la yamliku lahum dulen yilifal rizqan wursat min as-samawati bi ci asman wal ard bi ci sufit shay'an dara wa ya'buduna min dunillahi ñi jamu lenen lu dut yalla ma lo xamne lolé buñ ko dey jamu la yamliku lahum rizqa yilifal len wursat manam kon

lu jullem atam layu gaay nak la ko wax rek mu ne la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha waye digi nu non de lol deug la yalla tek bakkan lu mu atunut mo tax lepp lu mu farxal ci rek xamal le atam do ndax parce que tuba bi defar autoriser ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 ton yeek 10 ton yi tuba xam nako waye bo fi amone auto bo xane bi jidon la da koy def 30 ton dina dem ak mom de waye auto ba dul yag lolou yalla xam nako ba dañuy tegg lu ñatturu yalla bu fekkone day wax ni bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xam na ci lañu su jor suñu julli kon bala yag ñun ñepp ñi escanté waaw bu yalla ne won ci wa ngeen di war kon ko seen ma ngoy nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tek rek ak man ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha murahib ma kasabat lum fak bakkan bu ne lo def ci lu baax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari balle de laha momom lim faggu wa alayha mo res lim faggu kenn du resal kenn li nga faggu def sa cay cay benen way ñew res ko dedet def sa mbax benen way añe ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat dafa nga deg ku jang ma iktasabat ibiwu kenn du ko jang lif gu deela am su dul wax li ma kasabat li ñu wax rabbana ya suñu borom ñu ngi lay ñaan la tuwaqisna yalla bo fayon te ñun inna sina bu fekke fat nañ ba lolu la naqay wallahi rabbana ya suñu borom la tuwaqisna yalla bo fayon te ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def lolu la naqay aw akhtana wala ñu joom ba def lolu la naqay yalla bo ñu ko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla boñu seuf yalla boñu tek alena ci suñu kaw isra yen bu dis isra moy lu nit mënut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nanga ko seuf nanga ko tege won ala allazina ci nga xamne

Nox moo ko tàmbali, kenn kun di ca woote ba mu agsi ci moom woote ca ba mu fiy jóge, ñu bàyyi ko ñu jël ko teg ko ci loxo Abubakar Siddiq, mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Umar ibn Khattab, mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Ousmane ibn Affan, mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Sayyidina Ali, mu jóge fa ñu teg ko ci yenn loxo. Naka noonu ba ni mu agsi ba bisub tey jii, képp ku dégg ñu ne udhu te nga nekk borom xam-xam, yow la ñuy wax. Foo woote jëmale ila sabili rabbika, ci sa yoonu borom. Lu tax ila sabili rabbika? Ndax bu ñu newut ila sabili rabbika, nit mën naa woote ila sabili nafsihi, nit mën naa woote ila sabili daarihi, nit mën naa woote ila sabili jamaatihi, nit mën naa woote ila sabili fikratihi. Moo tax yàlla ne ila sabili rabbika. Bu daawa amee ne ila sabili rabbika, coow du am. Boo demee gaaraas foo fa dégg coow, mooy client yi ñu bokkut fu mu jëm. Waaye juróom-ñaari client taxaw ak cette place taxaw, ñoom ñëpp ñu gën dar, du am benn coow, dañuy daal di yéeg fay seen i paas dem. Waaye bu fekkee ne kii jëm ñaajo la jëm, kii jëm Tëngeew, kii jëm Pikin, kii jëm feneen, ñett jëm ci ndar, dama ne ñu taxaw ñoom ñëpp bëgg bokk seen place bi, coow li doy am ne kurr, ndax ñoom ñëpp bokkuñu jëm ila sabili rabbika. Booy daaw nag mu ne ko nga def ko bil xikma, bil xikma. Xikma nag amul école bu koy jàngale, amul kenn ku mën a jàngale xikma. Déedéet moo tax yàlla def fi benn sifa bil xikma rek virgule. Xikma daal wa man yu'tal xikmata faqad utiya khayran kasiran, ku ko yàlla jox jox na la lu am solo, waaye nag amul école bu mu koy jàngalee. Xikma cii ci ren nag bu déwee ne du nekk xikma, la nekkoon xikma daaw nekkul ren xikma. La nekk xikma fii ci biir dëkk bi du nekk xikma Pikin, la nekk xikma Pikin du nekk xikma Thiès, fenn fu nekk seen xikma. Moo taxoon nag ñi fi jaaroon maam borom tubaar bi la xam ku nekkoon fa mu nekkoon xam lan moo fay xikma mu doxal ko. Moom Cheikh Hadji Malick xam fa mu nekkoon lu fay xikma, ba dañu fii ci Serigne Aadi fi mu nekkoon mu xam la fay xikma. Moo tax kenn ku nekk am ñu la wóoroon ca na nga doon doxale, loolu mooy xikma. Walma wisat al xasana, nee na nag su fekkee da ngay waaraate nag nga def ko nag alxasana, waarate wu rafet moom. Wa jaadil hum, sooy werantee ku xamul nga weranteeg moom billati ya ahsan, ci lu gën a rafet nag. Kaddu yim lay wax yow, yow na nga wax kaddu yu gën a rafet. Waaye bu lay wax moom ngirum ñàkk xam, da koy wax kaddu yu gën a ñaaw yam lay wax, muy def kaddu ñaaw, su boobaa fan lay bàyyi ak la lay woote ak lum baax baax baax. Te ku tax nit daw diine da nga am bakkaar. Inna rabbaka sa borom huwa a'lamu, moom rek a xam bi man dalla ci ku sànku an sa bilihi, ci yoonam. Moom moo xam ku sànku, woote leen rek yéen, yéen xamu leen ñi sànku, da ngeen koo yaakaar rek. Wa huwa yàlla a'lamu bil muhtadin, moom rek a xam ñi jub. Ñi jub moo leen xam, ñi sànku moo leen xam. Kon ñi jàpp ne ñu ngi ci njub gi, bëgg indi ña ngi jàpp ne ña ngi ci njuba diga, suñu téyul ñoom ñëpp dara du sotti. Ndax yow mi jàpp ne yaa ngi ci njub, kee jàpp ne ma nga ca lee, moom day defe ne lii nga koy woo du dara, yow nga defe ne li nga koy woo mooy li baax. Bu ngeen déggoowul xamu leen lu ngeen di wootante, ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa mbubbu naan ak yow. Tabarkàllaa, xëy na ci beneen bu gën a yaatu aay yooyu dina fi ñëw. Wa in aaqabtum, yàlla mu ne bu ngeen dee mbugal di fayu, fa aaqiboo, na ngeen fayu, na ngeen mbugal bi misli ma uuqibtum bihi, lu mel ni lañ leen def. Mu fassiroo nay nee nañu nazalat fi shani hamza ibne abdulmutalib, mi ngi wàcc ci hamza doomu abdulmutalib. Bi ko mësiru koo ni reye ca yow ma axut, dañoo bëtti biir ba yonente bi alei salatu wasalam ne leen la in afarni llahu bihim la umathilanna bi sabiina minhum, bu ma leen jekkoo dinaa ko def juróom-ñaar fukk ci yéen li mel nii. Yàlla ne ko ah, fa in aaqabtum, su ngeen dee mbugal di fayu, fa aaqiboo, na ngeen mbugal fayu bi misli ma uuqibtum bihi, lu tal leen leen def. Wala in sabartum, moonte mu ngeen muñoon day la huwa muñ xayrun li saabirina, moo gën ci muñkat yi, bañ a fay sax dee gën. Wasbir, muñal yow yonente bi. Wa maa sabaruka illa billah, sa muñ nag bul ko teg lu dul ci yàlla, bul buñ pour kenn, muñal ngir yàlla subhanahu wa taala. Wala taxzan, bul jàq alayhim, ci ñii ngay woo. Wala takbul, nekkit fi bayqin, ci xat-xat min maa yamkuruuna, ci liñ lay fexeel. Lu la way man di fexeel te fexeelu mu la ko rek da nga ci mucc. Inna allaha yàlla ma allazina, mi nga ànd ak ñi nga xam ne taqaw ragal nañu. Wallazina, ak ña nga xam ne hum muhsinun, ñi ngay rafetal, ñoom in ànd naag ñoom. Maa yajii nag maa yaqaasala.

yalla nen wala qad arsalna yablon nañu yag nañu yondi rusulan ay yonent min qablika lu jitu lu jitu nga ñew yoni nañ fi ay yonent yu bare yoni nañ fi ay yonent yu bare al anbiya wa rusul waja'alna dafalon nañ len waja'alna lahum dafalon nañ len azwajan ay soxna mbolam yonent bu yalla ma sa yoni ci yonent yi li bare ci ñom defal nañ len azwajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom ja'alna lahum an-nisaa wal banin ndax dañu newon alayhi salatu wassalam mom soxna yi mu di mu yare yalla di len tontu ne len duddu aduna nekkul ci ñaka tak soxna mba lek lu neex nekkul ci ñaka yor ay njaboot ak gëm yalla it duñ ko xamé ci ñaka lek diw mom du lek diw mom tekkul soxna diw mom ci jakkay la dëkk diw mom du sol lu set yoyu l'islam duñ ko nakke fofu mom la yalla di tontu ñi goor day tak soxna wala sax ay soxna am ay doom ba pare nak cir bi yalla mom ci mom mu jox ko bam jox tak cir bi ay soxna mom ci mom cir bi ay doomam mom ci mom cir bi lu nek mom len lu nek fam war tege mu tek ko fa lola mo dig jambar yalla tabaraka taala wal nit ñi ne len yoonent yama daan yoni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay doom ndax tak soxna ak am doom yalla tabaraka taala daf ko moñu nit nit dana koy jëm di muñ leg leg bëgg wone num nekkut su boba bu gemne ci ak ndom adama lamuy dugg moy gëna garaw ndom adama gi mu don nangu ndax ku nekkut doom adama rek leg leg nga gemne ci ndom adama dem ci bayima wala ci jinne wala yëmë nek yoy motax nekk nit moy gën yoy kon yalla mu ne musuma yebal ben yonent luddul ma defal len ay soxna tay bo demé ci pentima gor ñu tok gi waxtaan gor go fa degg mu gën fa jandar buñ fa am aw fit man fa dafa gën soxna su mbaay ci kër ga rek soxna yu ci kër gi la way kat ba waxon ne gor go su muy dem mentor la bu ko soxnam rek la mu am heure bu ko rélé wu du am heure lool rek mo ci am motax tabaraka taala xamni gor muñu ñak soxna mu wutal len ay soxna tay soxna yoy ki ku ci ëppal rek tabaraka la gën la ci ku ci ëppal rek yor ci ñett wala ba ñent sa bu nek yaay gën la ki ci yor kenn ndax da ngay dégg olaf ne jigen baat bi moy jigen de gën ci jigen ni ñent soxna yi jëcë gën bo yoré ñent ngay xamne gi ci gën waye benn mom bi ci gën lay doon te su baba dul tek jigen bi gën lay dégg kon ci yoonent yi alayhi salatu wassalam amna ci ñu tak lu ëpp juroom fukk amna ci ñu am lu ëpp fanwer amna ci nak ku amul soxna ku melni Isa ibn Maryam alayhi salam amul soxna ndax as bi mu fi joge ak it coono yi mu nekkon te yeful dang ko ko tek yu demini ki yoyu taxna ba dentul soxna waye yalla tabaraka taala wacci wutoon ben yoonent ne ko nak bul tak soxna ndax ci jigen ni ni ak ni ak ni dede salawatullahi wassalamu alayhi mom dañ ton na ci juroom ñant tabarakallah lan lu bu ci nek la tax mu denc ko ma son non ci def aw waxtan ci risalatu saqlayni ba bay won non ci xel yalla man wama kan li rasulin jadul nek ci ben yonent mu nta nek sax ay yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi kemtan illa bi iznillah ludul ci ndigal yalla amul ben yonent mu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lolou mi ngi koy tonto ni la won yunus bi alayhi salatu wasalam lu teewon mu indi mu'jiza bu melni bu isa di dekkal nit ñi wala bu musa yatam wa wala bu salih gelemam ga yalla ne len lola bi yunus ci sen bop ñoko defon man yalla ma ko defon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def ludul man ma ko def kon ñoña lañ defon man ki hit lum def man ci ay walu mu'jiza li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kulli ajlan app bu nek dafa am kitab mbind wala kitabun tere ay li kulli muddatin madruba kitabun katabahu Allah fi lawhi mahfuz wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar al-Qur'an wa tamarin li kulli amrin qada'u Allah kitabun qad katabahu fa huwa 'indahu

muhammad la sallallahu alayhi wasallam muhammad la bepp téré bo demi téré yi nga xamné ñom la nit ñi di bind bu ñu ubi téré ya salawat yañ ci bare bare bare kenn ku ne ak da ngay julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te yépp dagan kon julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy ñaanal ko xewal waxum ñu ne buma kenn ñaanal lu dul li def ni ñi wax leen li ñeneene buñ ko gisunu gisunu li buñ waxé lé lepp da fay yeur mu tek rek julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam asawi nana wa hikmatu salati al malaika wal mu'minina ala nabi tashrifuhum bi zalika nana ikma bi tax ni sante malaika yi ak julli ci ak julli julli julli ci yoonte bi nana lolou dafa ñu yok teranga motax ñu roy ko ci yalla tabaraka taala ci julli ci yoonte bi ak magal ko nana lolou dafa am salatu ñom lol lolou motax mu ngi fi bañu lotté ci fay yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam li nga xamno li yalla sante ñu ne kon yalla ginaaw ñu lopp ñu ci lolou allahumma salli ala muhammad kon wootu ñu julli ñu ci ñom tabarakalla cheikh al hadj abdul aziz dabakh yalla yalla yok ko yeurumande ak leer bu dañ wax ni yoonte bi leer la ñun lendum lañ bu ñu bëgge jog ñun lendum gi di ñaanal leer gi neena lol dañ ci lott ñu ngi def kon mu ne kon ñun lendum dañuy jël suñu lendum gogu jaar la ko ci leer gi di tabaraku taala ne ko julli ñu ci leer gi neena lolu moy allahumma salli ala muhammadin tabarakallah yalla yalla fay ko ci mat ñu bax ñi la bokkon radhiyallahu anhu kon yalla mu ngi santane julli ci yoonte bi ku julli ci mom ben mu julli ci yow fukk ku julli ci mom fukk yalla julli ci yow temer ku julli ci mom temer yalla julli ci yow jinni neena yamal qiyamati ñi koy gëna jégué moy ñi gëna bari lu ñu julli ci mom momit mon julli ci yoonte bi ben zikr la bo xamni bi amul ben jafagne jafagne bu ci nek li ñu wax ni zikr amna ay khutura ay danger ñun seen yoyu bi mom salatu ala nabi amuka fen tabarakal amul ab lim amul def ci fuk ak def ci fan yar ak deret allahumma salli ala muhammad wa sallim sabu saxal dem rek wala sabu dege ñu ne yoonte bi muhammad nga daal ni sallallahu alaihi wasallam innal ladhina nga xamni nak ñoom ñu isuna allah dañuy jema lor yalla diko yandi ak diko jema takal nan yaay bayyi diw ak am nga dom innal ladhina yusuna allah ñi jema lor yalla diko tek baat yoyu wa rasulahu di lor yoyinte bi ci lo xamne yelluul ñoni day la'anahumullahu yalla rabbuna leen fi dunya ci aduna wa a'adda lahum dancha na leen azaban muhina mbugal mu doydi lolu suñu borom tabaraka taala ni ngi koy tontu ñu lan wax nan yadullahi mahlula loxol yalla dafa banku ak nafara yanan al-masih ibnullah ñoñu ak ñi nga xamni dañuy lor yonent bi di yeddi limu andi ak bi jam sharia ñoñ ñaat ñu ni lay wax ibnu abbas mu ne nazar fi allazina ta'anu ala ar-rasul hina taghaza sufiya bint huyay bi nga xamé ne denc na bint huyay wax ja bari ja neena lolu ci ñoñu la ay ji wacc di wax ak ñom li nga xamné moy jiblu way bobu ibnu abbas waxam jeju kon nasla bo xamné bi bu wër la ci walu ñi nga xamne ñoy jema lor yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mune walazina ñi nga xamne nak innal ladhina ñi nga xamne yusuna dañuy lor allah yalla wa rasuluhu akub yoonentum la'anahum allah yalla rabbuna leen fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah wa a'adda lahum mudanjal leen azaban muhina mbugal mu doydi di len xaar ci aduna di len xaar ci alakhir walazina mbolam ñi nga xamne yusuna almu'minina dañuy lor julli ji di len tek baat yu dogamut di len tek baat yu len warta tek di len metijal yusuna almu'minina di metital ñi gem yalla di len tek ay kaddu di len naqaral di len sufel walmu'minati ak jigen ñi bi ghayri ma taksabu ci luñ deful ci bakkar
faqad ihtamalu ñooñu nabb nañu buhtanan aw sas ñooñu yanu nañu buhtanan aw sas wa ithman mubina ak bakkaar bu leer a leer. Kon lor ab julit dëgum lor benn julit yàlla nee na dëgum lor ku gëm yàlla

motax hadis bay wax ne saadab julit ak jibadi la xexam non ad wa yalla sibabul muslim kufr sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr kaaba bi limi mag mag ay julit dorob julit dimi julit mo gëna mag motax ku gëm yalla di goor mba mu gëm yalla di jigen lor len dagalut lor len bokku na ci ay ji di bëgg ñew inshallah ci dars bi di ñew am dem mu dund ay ji ñi bëgg du jang juroom fuk ak juroom ñent nga ne ko nak do fi dund ay ji tax nga di ko lor di tek ay metti ci mom di cheikhum yaayam yi dul nona jaar na la gënne ko kër gi mba gënne leen kër gi lutax nak day dund ay ji ñi bëgg jang inshallah ci bind bi di ñew mu juroom fuk ak juroom ñent wa tax nga di ko tek ay lor di nangu yi ko mayon di nangu yi ko joxon yi nga fekkon mom nga diko wagnii ak yi demene ko yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu dara dagamu ci wal ladina yusmul mu'minin ñu lor juludi te ñuy goor wal mu'minati ak julli nak jigen bi ghayri maktasabu ci lo xamne fa buñ ko manam defuñu bakkar defuñu bakkar defuñu bakkar ko ko def faqad ihtamalu neena ñoñu sef nañu buhtanan aw sos wa ithman ak bakar mu benen bo xamé bu leer la fofu moy aya jurum fuk ak jurum ñet ci suratu al ahzab tabarakallah yalla mu ne ya ayyuhan nabiyyu e yow yonent bi qul li azwajika wa khal fa sohnay jigen ñi nga xamné ya nga di denc te ñu mat jurum ñent jigen jurom ñent soxna na nga len wax wa banatika ak sa doomi jigen yeb nga xamne modi fatima raqiyatu zainabu ak ummu kalthum wa nisa'il mu'minina ak jigen yi julit yeb mbolam jigen yi nga xamne ay julit len di denc ñom tam ñu gëm yalla na nga len wax ñom groupe yi yeb yudunina nañuy jotal alayhinna ci sen kaw min jalabibihinna ci sen kelin jilbab muy yere bu gudd ci julit bu jigen yalla neena li la sant yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu sant ko ay soxnam waye ci ay soxnam la koy tambale sant soxna yi yudunina alayhin min jalabibihin yusalli jab lu yaatu lu fat nga xamne li ñuy sol dina sang seen yaram lepp lu lay benn bi sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat ba dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tënk yi yemale ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la yàlla ngirum dindi loolu mu ne wa nisaa'il mu'minina mboolem kuy jabaru julit yow mu jigéen muy nga xam ne yaa na ci kër gi yàlla ne ne soo nii laa sant yunti bi mu wax la ko nga soloo ko yunti bi nag wax na ko bi ko yàlla ne xul waxal loolu moom wax na ko wax na ci abis nee na aljannaa ngi nii neex na lool aljannaa ngi nii neex a dugg lool waaye xam na jigéen ñoo xam ne buñ fa dugg bu yomal xiyaamatee la leen faytee dugg mooy li nga xam ne seen colin ndax seen ñàkk mosóoru wala seen ñàkk muur seen yaram wala yu demee nekk yooyu mu wax ne kaasiyaatun aariyaat maa'ilaatun mumillaat ru'usuhunna kaasnumatil buxtil maa'ila laa yadxulna aljannata walaa jinna riha jàngale muuraay gii nag moo taxoon bokk na ci li taxoon julli di sant jigéen ñi bu ñu koy def ñu muur seenu yaram di ko def juróomi yoon ci yës bi ñu yaakaar ne léegi tey ñu miin ko far doxi ca demana denc seen yaram waaye cheytaane def boo selmalee rek mu ne mën ngaa sànni muraay gi ndax Dakar dafa tàng waaye tàngoo woowu day suñu waram

la yuqaffaf duñu ayfal anhum ci ñom al azab mbugal ga muk wala hum yunzaruna kenn di len xarit nak dinañ nañ xaar mbugal gi ba dal sangam dede mom kay faatu rek dugg ci mbugal gi faatu rek dugg ci mbugal gi yalla ñu jallu musul illa alladhina nudul ñinga xamna nak tabu tub nañu ba ci tub olaf tekki wu ko tub moy delu buñu ne taaba ci luqal arabiyya moy raja'a wala 'ada moy delu lutax ñu nan kon tub tub moy nit ki dafa topon fo xane du fofa manam dafa jëmul barab sangam muy dem bam yagg ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon jëm barab sangam waji dafa jëm ciir nga dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciir nu muy def muy day tub muy day dellu ci ba jëm ñaaju daal di jaar ci yoonu chamoñam wuti ciir dama na ma su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakanam banne xam aduna shaytané bañu ne ko legi fi nga nek du yoon wi mu mara def moy dana ngi ñet dal di fay baye yoyé dik na dellu ci borom tabaraku taala motax ma musa ko don na wax ne shaytané banne ak bakan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñet yoñu di len tub ñent yi len tub bari len fa lolu ko moy tub wala fna def ak taaba tub na mu ne ko tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defel lul ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla de ghafurun balikat la rahim ku bari yeuma ne la kale ni muy lënkele al azizul hakim ghafur moy balikat rahim moy yereme kat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah bato ghafara bo tege mbakhan ci sa bop ni mu muri ci sa ni mu muri sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafara ghafara ku yalla defal ghafara yawmal qiyam moy li nga dan def ci aduna ci djuma di la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djub xara de yow ya defon nangam nga ne ko waw mune ak nangam ak nangam nga ne ko waw moy ak nangam ak nangam di la ko limal ba mur la ne yow tay ji mom fu nga jëndu wax mune la sutural lon la ci aduna jaaral fi mu sutural la la nga da di jaar fa ngay jaar da di dugg ci keuruk teranga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la mu sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la tekke ci ñaka sutural ga bo moytul da nga mere ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macce ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yereme kat la dafa meune yereme da nga xamni rahim moy af'alut tafdil wala ba muy fiqa mubalagha fa'il yalla dafa meune yereme ba tabarakallahu yermandim ji daj na fu nek waye nak ñi muy yerem moy ñi nga xamni dañuy yerem tan innal ladina ñi nga xamni nak kafaru wajna yalla ba'da imanihim ginaw ba ñu gëme thumma ginaw ga isdadu kufran ñu dal ko ak kefer gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tub dañuy tecc seen bunti tub ula wa ulaika te ñooñu humud dalun ñom dong ñoo sanku alquran bu joxe ñi ulaika wa um wa adalun mo ñi donna ak yépp ay joxe ñu kay lañu ulaika joxe ñu kay la hum bamir la abdalun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jexal moy ñi do nga sanku neena ñi nga xamne dañu weddi yalla di dolle ko gu weddi yalla du len bal mukk lutax mu ne ñooñu ñom dongu abdaluna ñoo ñi sanku moy ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga ram wax ni wala dalin yalla bama bolé ci ñi nga xamne dañu sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mere moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam alladheena an'amala wa alim innal ladheena nga xamne kafaru wedd nañu wa matu te ñu de wuhum te ñom bañuy de kuffar ñi nga nek ñu wedd yalla falan yuqbala deful nango min ahadihim ci kenn ci ñom milul ardi barki suuf milul ardi barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla.

nopuy nopuy ri ha dara xewugo waji ne ko fassena la mune bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi ndaysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtan yu ag rek mu ne ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi ngi nan lan mu ne yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi ne ko musul nga ci ku ri dawal ñibi muccu nga wacce nañ la waaw te tayen ko ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacce day amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafaida ngeen rëddal leen cang ci joxewul leen lépp loolu tam amul benn bakkaar rëdd cang te ñu lay may jabar nga ne ci soxna si ne la da nga may 50,000 nga ne ko waaw d' accord naa ci waaye fi ne 5,000 laa yor yàlla ne amul benn bakkaar nga jox ko 5,000 deseel ko 45,000 waaye nag bu fekkee fësoo yéenee fay yaa ngi jaaloo 50,000 la ñaan nga ne ko dinaa la may 50,000 waaye fi ne 5,000 laa yor ñoo ni ko jàkk ji bu fekkee fas yéene woo fay ah baaxul na nga fas yéene fay te weeru jot na nga dugal dara baa muy mat loolooy li ñu yónni ci jàkk moo tax bu ñu mayee ci jàkk dañoo war ne jigéen ji ñaan na ko nangam 20,000 waaye mooy ko ji ëndi na ci 1,500 defal na ko nangam ñu xam ne loolu alal la dim ko war a jox loolu góor gu nekk yàlla neena du bàkkaar ci yow ñu rëddal la nga joxe li nga mën gàddu la ca des su ko la nga joxe lépp tey ci taxaw-taxaw bi 50,000 nga làmb sa poos woon ñu ne 50,000 nga deseloo ko dara mu des léegi rek yori na waab jo ci aajo waaye mu ne nag jigéen jigéen fase tey takk tey fase tey nga xam ne bokku leen lal amagu leen ak jote wamatiuhunna na ngeen leen jox yóbbal ay bagage yuñ yóbbu paas ba ko yóbbu ñetti complet ñaari peeri dàll ak wax ju neex defi laal fii Ousseynou ba mu fasee jabar ji wala Hassane Bock ba mu fasee jabar ji fase ko ba noppi may ko ñaar fukki jaam ak ñun fukki junni ne ko nag alquran moo ne ku fase ba àgg fii ñu àgg munti leen ànd waaye doylu ma ci yow daa di jooy soxna si daa di jooy ne ko gindaa ci yàlla su ma xamoon ne na ma doon def su ma ko dee def fii leen jëm si du ma ko def man mii doylu ma ci yow noonu lañ bëgg ku fase jabar toll fii nga def ko tey nga takk fase tey wa matiuhunna na ngeen leen jox yóbbal borom xam-xam yi fuqaha yi ñoom malik ak yooyu wamatiuhunna dañ ko war lawal ne jëpp jigéen juñ fase rek am nga àq boobu yóbbal li jox leen leen yóbbal nga ne waaw léegi ñaata laa joxe mu ne alal muusii qadaruhu ki yaatule na joxe nim ma ne maanaam borom million yi bu fi joxe ay 1,000 francs dinaa ay million nga yor joxe ni nga toll wa ala al muqtiri qadruhu ki yàlla xom fuur sëg bit na joxe nim toll borom 1,000 francs yi na joxe foofu waaw kenn koo daal joxe li nga mën ba tey bu ñuy takk fii jabar it jékki-jékki rek ne 5,000 yàlla mu ne déedéet bu leen yàqal jigéen ñi léegi daal comme waa ji am na ay oto yu bari am na ay kër yu bari am na alal bàyyi leen ko bu ëndee 100,000 baax na 200 baax na 1,000,000 baax na waaye nag bu mu tax ngeen bëgg a yéegal paate ñu jigéen ñëpp 100,000 déedéet comme sàll maam ay 1,000 francs lay ak ñoom seen yooyu bu joxee 2,500 baax na alal muusii qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu ni la bu ñu ko defee ñëpp am jabax waaw kon sama gars yi ñëpp takk bu ne woon ku ne te jigéen ñi am na ñoom ñoom it ñii la yàlla waxee rek am na ñoom fi ne ay million lañ bëgg parce que ay matérialiste lañ waaye am na ñoo xam ne bëgguñu loolu diine rek lañ bëgg ak buñ xëyee am nañ lekk ku am doom